ni kravas ba dan gelem gel bu kendo tul mim jambar na yow lay mel jambar fi do day reuy jambar xol ba day yaatu jambar xel ma day rafet jambar do xam ko ko beug ko bañe palay ma sa.

sambay mayan khare basa chur chur kusayo bubur tarka ba faram layo sambay mayan gur nayo layan iway samawat lay bagondur tal bela tal ni mand ki bital kanyam taxul tal bi fay kanyam taxul ma timira lañu bakka gam ya nga ci yow ndiandur bakka sar sama waji wayo nala kula wayo amna wayi kula se dollo ay xalat lañu bakka gam ya nga ci yow mundu metek gore buñu wegla jitu.

balo malelo ibabi sai be balo ibalo mahere bi sai be balo ni chigi bane geji banna tuta mahami na geji manne da hamadi alaka nan masu chigi na ya joni lahara.